0: sayos a nani condu sinti cundindo na naitama ni sintu ña cuenta ña programa yo nani ña RTG cubi tu kunani ña cuenta ña sección canto condu sinya nani ña tachina yubiñu yura yo ka ña kuni donde ña sin sana na fita ayo nan ke kya tanu sanya chinyu wali ña isha na ña ki kuna ña sinya ña shubi na yutu wali ña shua na nyunyu ña kubi nyunyu isha tu kunara sana yo ka ña datundu sin donya ndena ña nyun kya tanu ra yo kuni donde ña Yo, santo si.
1: Ta china ñundu.
0: Nunda tundu sa. Historia si sanana. Yubinante. Ñubabi. Ña. Cuenta ña costa chica.
2: Yo, onda tu isa. Inda año. Ña con municipio. Yatano. Cachillo tu sabi. Y yatano. Cachillo. Ra na. O saara. Cachina metlatono. Si ña. Y cara. Tukundi ina nandiku municipio kara na sabi kuna shafin lo chili nato nandiku ndani ni bayo nato na tuku yo nandechi costa chica kachiyo chicho ochi nandiku shasko nandiku cabecera ya tara kundani bayo tu nato una nachetano naskara nasi ira kueta iyo yo nasi ina ndechi nundeyo yo iyo nachi naskara sukwa anu na kisti shika na shikisti sukwa anu na yoshi Ya kachinyuña isa na kiara isa ne kwana sachinyuna yuku tina yuchi isa ndo na chiina situ na itu chikana tahta si bomba ndiso sahta neta yo kia iyo na naskara ko ona na deta sinchi na kia sina siira inviti saa kwana ranundeyo yo rana siira sinina tina yuchi sinina kuna yuku Sini na kasa na chinyo so kwa anu na kisti anjoshi so kwa anu na anyonyo so kwa anu na a tiso kaka na si andiki kaka na si kwa isha nande nondeyo yo sachi yoro sa na yubira sini iyo kostumbre na rayanda tomo sa anyo ikia tanu ra ikara na si ira isa chinyo ndi ina chinyo kia shika na yuku ndira Sabato kuna ra kwa na yuku sikiti sana na ati so kwa na se andiki kwa na sira ikanderi ka isi saari ra nakara sara nina isa na ra kunu na sabara kunu na sama a sabara kunu na siku a sabara kunu tu na nyaku sama nyandenu misa nyananu nyakana mantel si sabato ra kiku nda ati kune si yuwa ka nyaka na saa nyaku punto de cruz si akara nyakiku ka yo na sabi si ya sabara kiku tu ne kweni na kunu na chikunu na sama kunu na siku kunu na sama na nyandenu misa ra sabati kera si nyakiku wa na ke nyakiku na kundive ra kwa ane chinyu isa na ka na kara na yuwi na nde chininu kachiyo chiyuku chininu chikunyu kachiyo na nde chininu chicho nande chi yachi yu kya nyu nande yachi yu nyu ba nya kana ni kubi nande chi shako chi suara yora sana de no bis no ni go kachi yo kwe onde ka yo no bis ra chi kunyu ga chi yo sen chi cha ta no chi ni no chi ka na fi chi ka ra kwende ta sin na chi na ra isa chi nyu ndi na ka ra sa ke si si na ra ke cha ku na Chingeta na sina y na chingeta na sina vena ching. Safana na hachindo na yuvasina saeta yachira. Yakatu kundina na devichira saka isana. Chitana yuva, chitana kikuna. Rafini kikuna kachinakara. Nina yuva kua kikuna. Tugu yutu itaga na gachora nyakara yuva kua tana yuvandi itana. Kueta kikuna na deo chochina yora yutu kara yutu itaga chokara nyakui itana rana. Yatano ra nina yuwa kwa nina yuwa ndi nina yuwa kia kunu nyaka chitana kikuna akunu na shikuna sama a sama nano anjaka nya kiko tukuna ra nina yuwa kia kunu ndi nina

Shinta, vinindo, ya, y yo ando shindu, te cundindo, nana, y tamani shindu, ya cuenta yo, nana, radio, yo, a radio, en tu casa, te cunduchin, ya, ya, yo, que ya, no, da, tundu, sa, te cundi, chinu, alinea, ni, yo, chinu, ya, isha, yo, chinu, ya, sana, y va, si, yo, yo, chinu, yo, que, isha, yo, ya, cuyo, in, yun, ina, yu, vin, yun, favira, ya, que, vivi, chico, tu cuya, ya, va, shindu, yo, onda, canin, tu, sa, ya, ni, sa, que, en ti, shina, nana, che, o, na, sa, ya está na sa chera sa ti tu ndi sina kanu na na fi kiar tu kundi tu kuyona na kuachi ti tu kukachi tu kuna sinya na sa na yo kanda kanin tu nundora yo kanya kuni zonto ya.